0: Bajo hwan wani da zo.
1: Okay. Asa ta wani mani da so.
0: Onyo ke se bidon fo bene ka se.
1: Yo. O ku se ni. Asa prince bi se so.
0: Ye tudu ma da bra dia zi o.
1: Yo wi ye fe de nya me ma ya. Na se ana na se ya. Na ya ye se afo.
0: No kure.
1: Ama sa ma me kan se me die. Me ne nye de. Na zo so.
0: Ta kra nya me da ma. To kura.
1: Ye kan na no pa. Ye kana wiya mimi ya tie biu e baby baba o senka fo waka biu ye kana no pa ye kana wiya mimi ya tie biu e baby baba okay o meka biu e radia semu no waka kaka e radia semu no waka seni pani na tie biu Unya me asemno wakaka se ni panza chira wana binu ei tidia osemwa kwo oleba au okay
0: namin shrawo so amen osi e kana no pa ye kana wiye kana nwumre enche no timu afo na eba why no wadi daso asafo
2: wadi ni mani daso
0: onyo kase me dofo bene kase
2: I'm life, man, in your
0: family. You, yeah, to drum the other, the other,